0: mo se bo nta se ni gbogbo bi to duro si yen gbogbo eyan omo olohun kan so tele mi leyin jesu mo dupe ara mi le juta na lo eni jesu mo dupe pe okun lowo re fun ise nla gbigbi to nse ninu aye mi olohun agbe oga o adupe nla adupe to nse adupe to ti se ogoni fun o jesu gbogbo eyan omo olohun e ja dide nle e ja ke hallelujah nla hallelujah nla metala enikan ni 13 beni so ni gbogbo bi te ba wa kan you just stand up and shout 13 hallelujah somebody shout hallelujah my jump hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah enu to fi dupe yen to fi yin olohun mo gbadua enu yen hallelujah lo mo fi ke tori pe yanu o sele ninu aye re in the name of Jesus Christ sir ola ni mo fe fun awon eyan ni holy communion enikan ni holy communion ki won ma fun holy communion se ara oluwa ati eje re amu asije asiri agbara fun iwenu mo fun idagbasoke ati fun ise iwosan o ta mo se niye gbogbo kan ba nbe ti o so pe mo fun yin ara oluwa ni o ni gbaje eyi ni ara mi gba mu eyi ni eje majemu titun ti atasile fun opo eniyan jesu wa ni emi ki yo mu ninu esu ajaramo titi yo fi di ojo na nigba ti emi o mu ni titun ni ijoba olohun mama emura ola sunday niye and gbogbo sunday church ti wa patapata lati se be patapata so gbogbo bi ta ba ti nbo mi e laiti yin eyan omo olohun ke bu announcement sinu emi olohun lo ni ase be enikan ni bo wema wa lati iwo road e wo moto gbagi e le fe so ni wema e bere church olorun ojiji nbe isin kan pere la ni ago meje la si bere gba ti o ba fi di 11 ati mo wale gbogbo eyan omo olorun lati 13 to 30 eyin mama me eyin baba baba is our combined service ati ni gbogbo sona church isin agbara han han ni e bi owo yen lori sa mo fe ke si okan yin paya ni bi te ba wa mo ri si paya kan ni gbogbo eyan omo olohun te wa nbi mo fe ko finu findo gbadu eyo kan yi e bi owo yen na owo yen ya soke bayi wa ki gbe olugbalagba mi lọ́wọ́ agbára tó fẹ́ fi ayé mi ṣòfò ẹgbẹ́ ọwọ́ yẹn lórí jésù olúwa wa kì í ṣègbà tí mọ́tò bá tó pààyàn ló ń tàn tó ṣòfò ẹni tó wálé ayé tí ọ̀la pa ṣòfò amen tó bá lọ lé ọkọ tí ọkọ yẹn fi yàjẹ́ ọ throughout titi to fi ku won fe fi osofo ni ti eniyan ba wa le aye ti o ri nkan stoka si pe nti mo gbe se re bo ti wule ke mi ogoto o fa ye sofo mo fe ke gbadua ijoba odidi ijoba le fa ye eyan sofo fun odidi ke yan lu odun mejo lori alefa ke yan si mo le toka si nto se iwo awon ijoba ta ni Nigeria ni e ijoba tin fi akoko eyan sofo sister mo fi awada se adua yi o le pade boyfriend e si jo fe ra yin fodun man o si mo lead si marriage emi a fi aye eni sofo ni o le gba shop ni bi to ba wa mo ri si paya loje ni ke gbadua yi ke yan gba shop ko si lo odun mesan nu shop ko si mo le toka si n to se eyan le sise pelu ijoba kọmọ bá wọn ṣiṣẹ́ secretariat bí wọn sì fi ọ sọ̀gá ó sì jẹ́ pé at the end of the day nígbà tó bá lo 35 years tán wọn àbí ọyìn léwo lọkọ ẹ mọ̀ ké mọ̀ wojú ẹ tí mẹlẹ́gbẹ́ o lè mọ̀ tú mẹ́ òun ló fi jẹ́ pé àdúà tààrọ̀ kìí ṣàdúà kan tí ọ̀pẹ́ mi ní péjọ àdúà mẹ́ta lọ lẹ́yìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta máa gba testimony méjì nàwọ́ mọ̀mọ́ mọ̀ bá ẹnikẹ́ni ṣe awẹ́wà wa kigbe e ka wole eyan le lo church fun odidi ogbon odun to si je pe at the end of the day ko ni ri nkan fi han
1: eyi mo ko ni ni eyi igbega ko ni faran oni mo fi mo so nkan if your church never change you change your church ko si church ni jobo orun hallelujah bi church o ba yi o pada yi church e pada it's not a sin it's not a crime ele jo mo so re ti to si ni le toka sin to se to je po re ten bara yin se ore very ore ka ore ran dan e ke pelu gbogbo agbara oluwa lagba mi lowo agbara to be bi aye mi sofo wa gbadu aye gan wa pe oruko jesu oluwa lagba mi lowo agbara to be bi aye mi sofo to be bi kadara mi sofo mi o mo boyo wo mi o ye so da do abe yes sofo lemi anini lara emi ki mo pe elomi ori na o mo pe emi a fi akoko ati aye eni sofo lo nba fa wa ke aye mi a fa aye eni sofo eye mi a bi kadara sofo ki le to du o se laye mi e je de lorun yes, sir. My brother, you are not a you are not a man. You are not a man. Adua number 2 wa mama ofun yo ma du wa kigbe oluwa lagba mi gba mi lowo agbara ile baba mi oluwa la sekiri oluwa lagba mi loruko josh to be na shampoo be a kataya. I tell you, baba. Allah will tell me, but

se mo ngbadua niyan eni suru ile awon abraham baba to bi abraham tera ni ko gbe nkan re se teku e wa mo to tun buru nju ogun le won je ki omo ko ku loju e omo meta ni tera bi ikan ku loju e ara ni ku loju e eh o sin omo o bi abraham abraham na wa bi omo abraham na wa yagan ti o lo da wa la muslimi ni mi Christian ni mi odu Abraham ni gbogbo ogun buku yen ti se esin kan ni gbogbo oba ni but inje je mo pe Isaac ri na ri asigbefo Isaac ni kan ni omo ti oja ogun ile baba re won gbefo won gbe sori omo to tun bo waju Jacob ati Esau won ja ogun ile baba won ku ni nipa ti Pharaoh biere lowo Jacob ni omo odun melo ni ah oni mi oju 130 lo mi o ti e de lati inu odun aye awon baba mi ogun oje nsi mi asogun ile awon baba Abraham imo je yin ogbo jojo ori lo ni gbogbo eyin ti oro mi ba ye mo fe ko fi ogun ile yin bu mo fe ko gbadua bi kuku bi iye lede lo ke yo kan wa ke oluwa la gba mi Yes! Yes, sir!

0: Jesu.
1: Oluwa wa. Ebi owo yen lori ke lata. Ebi owo yen lori ke lata. Mo na wo si Olorun. Baba mama brother and sister. Bi o ba ti o se ami ki o ku ile yin ko pada leye. Loruko baba to ma ti ti emi mimo. Oko ti won lo ja le yin mo ni ki won gbe wofo.
2: Gbati o ba fi di 11 ati mo wale gbogbo eyin omo Olorun lati 13 to 30 eyin mama mama eyin baba baba is our combined service ati ni gbogbo Sona Church isin agbara hanhan ni enikan ni bo wema wa lati Iwo Road e wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church Olorun ojiji nbe e je de agbara
3: oruko mi ni Adiloju Olawale. For the past 3 weeks, muwa ni ilu Ilesha.
0: Ilesha. Sebe le ngbe ni?
3: Ibe ni mo ngbe ti mo tin sise. I'm a police officer and also
0: mo la won olopa gidi nbi. Mo la ma se nkan bo olopa mu oni.
3: And also a pastor.
0: Pastor to ni
3: from CAC.
0: Nice.
3: So, won transfer mi lati Osogbo wa si ilu Ikire. So bi mo se de Ikire mo de ti ma nwa si bayi le kokan tin ba raye lati Lesha. So mo se de Ikire transfer to gbe mi wa o ni kin lo se DCO DCO 2. So mo se de be mo ba lo mi nbe to tun je oga to ju mi lo. Ko de possible kin le oga to ju mi lo kuro lori aga tin joko.
0: O le die.
3: So mo wa step down won ni kin se crime officer pe kin si ma manage mo wa se crime officer mo lo a week. The following week mo ni Oluwa to ba je looto lo pe mi wa si bi gbaye mi fun mi be. So the following week bi transfer se gbe n to wa nbe yen niyan o gbe lo si mo ko tu won ni ko lo se training ni Jos. So bo se happen mo wa lo ba oga mo ni oga since the transfer ti gbe ni lo let me occupy my space o ba ni no o ni wa si to do so. Awon eyan ni kin pada lo si Osogbo mo ni no mo ni to ba je to mi ni Olorun yo ja fun mi yo si gba fun mi. So mo ba joko mo ba champre. So that following Friday we ni 7-7 bi mo se try gbianju lati wa si 7-7 niyan but ayeha 7-7 yen awon court na won tun ma se activities so pe won ma nda duro. So ayeha fun mi lati wa so mo sha struggle by 11:30 mo sha snap mo sha waye wa igba yin mo ba iranse Olorun to ti London wa ti won sise lowo
0: minister.
3: So bi mo se duro sita mi rai wole mo mo sha struggle mo ri ororo gba mo gbo ororo meji. So by the time te pray si ti won ni ka break mo se ja kan ninu ororo yen niyan mo damu mo fi anoint ara mi
0: e damu eya ya balabada shada
3: mo fi anoint ara mi mo luwa da eto mi fun mi ja fun mi. So bi mo se ma de ibi ise pada mo ni oga mo kon fe salaye awon ise ta ti se ni oko o ni you come at the right time sit down
0: sit down.
3: So bi mo se joko niyan o ni we o ni on wo disturb pe o on wo je ota fun o pe since to ye pon gbe o wa ni pe bo n se wa yi pe on o fe ni ikusinu pelu anybody tori ma yen na sele na ni won. So won de good na dura so Olorun fe ni ikusinu pelu anybody so oni da if that should be the case by Monday go and occupy your
0: space. Na we ibi ti aye re ha si fi agbara sami ko Olorun ko gba jade fun Oluwa gbeto mi jade.
1: Sa gbogbo eyin odo Jesu e ma mura le convention yin next week ni ojo ose ti nbo lati ojo Thursday Friday Saturday lagbare ni to ni aye atorun ose ti nbo lohun gbogbo eyin odo Jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo meteta ta wa nbe bi Oluwa se nbe ati ni gbogbo Sona Church gbogbo eyin odo Christi e ma mura le o is our youth convention bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye
2: Arise and shine. Your light has come, convention 2026. Engineer.
4: Oruko mi ni Ola Itan Abiola. Mo wa lati Olodo.
5: Nice.
4: Ore t'Olorun se ninu aye mi, mo ri odidi eyonu.
5: E ri odidi eyonu.
4: Mo ri odidi eyonu. Tori ni shop mi ko si nkan kan. Sugbon iriru Olorun yi ri o. Baba mi so pe ka lo padi enikan ti o mo bo wa.
5: Yes. Now where aduwa ti mo gba laare ni. Enikan ko sami. Or say lo pade ti e. Sida.
4: Aso school ni mo nta. Sugba igba ti mo ba ni ka mu kan mo kan, ni mo se bere si teyin nu.
5: En teyin mo.
4: Be ni sir, ati ogede dodo. Ni mo se bere si ta bayi. O sa fe se be ni kan se wa nu ni last week. To ba pe so le mo fun yin loja. Mi ne mo fun mi. Mo ni bi elo. Mi ni be ba le fun mi ni 2 million. O lo mama.
5: Oja bi elelo.
4: 2 million.
5: Eyin na da mo ngege. 2 million. Eni 2 million.
4: Bo se lo mama fun mi lo 1 million nu.
5: O lo mama fun yin lo 1 million.
4: Be ni sir. Lati jo last week to ti bere si fun mi. Ti ba ti gbe de shop bayi. Ba ti o ba fi pe week bayi. Olorun ti ta. Ni ba ti ni Olorun odekunle pafra. Olorun de fi wa laye re.
5: Kini gbe fun yin? Ojawo.
4: Oja 1 million eyin ni.
5: Eyin. A gbe oni anawo e. Oluran lowo kan. To le ta ye ni se otito nawo e ko re njo mo ja oja 1 million 2 million fun won fe mo bo niyan bi n ba gbo ti ami e ju ten tin be legbe re pelu oni communion bo ba ti gba bo si ti gba sase ami julo eni ti o mo bo eni ti o fowo sanu e eni ti o foja sanu e lojiji bo ni ko je de bo e kibe eyin olore mi ibo le wa e pade mi lo se yi imi to nbo e wa mo tata atata tire ni e se ni lagbeda in Jesus name e gbota lokan nu le mo fe gbadua fe yin to kan gbogbo nto ba le na waju fokan si gbogbo nto ba fe ko lohun ko fowo kan fokan si oja to fe lo fi bere bayi bayi loluwa wi angeli ti nba mi sise mo ran onise lo si gbogbo ile je ki iya to ko bere lato ni ilo fun aye baba mama in the name of Jesus Christ wa fun mi ni testimony ma fi number mi si ta te share testimony ti na si tori pe yo mo kan oni o le gbo tenikan ki won mo gbo ti e na gbogbo eyan mo lohun fe ba wa dasi emi fe gbadua fun yin eyin te baba n dasi o ko yin nikan mo kan nilo pe e fowo mi polowo lori radio e fowo mi te si waju ateyin te ni ida mewa ti ore any amount ti olohun ba fi si oni iba se 5000 lo fe bi ba wa sponsor iba se 10000 iba se 2000 any amount ateyin te ni ida mewa ti ore mo fe gbadua fun yin ka tun fi se tola ka wo enawo si waju bayi loluwa wi o tun ba won raun bo ti wule ki ko le to wa mo ri ona abayo o ti ri be Jesu Oluwawa account number church ni 2017 42 90 47 Comfort Life Missions International First Bank bi yin o ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade gbogbo le loni ojo Saturday gbogbo le eyin omo Olorun te ni anfani lati gbo mi eja ka ise awon apostle laaro Heart of Apostle chapter 11 titi wo chapter 20 bi awada bi ere pepe yo pon mo we ma ni ola gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni da eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yin ekunle mo gbe owo soke on to se to ko ri ofin ni pare lai lai ki Olorun ko si oju re si in Jesus name o si ton le make any Nigeria o Olorun oba ngo happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo gbadua fun president ati governor wa ki Olorun ko da wole yin ona ti se Nigeria dada ko yere oye yin in Jesus name your excellency enikan ni woli mo fe ba yin soro mo fe send the testimony mi call loud e wo number yi 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66. Send the message. You are blessed. It is well with you.